an balima ni wula kibadiyɛn waati filɛ nin ye min labɛnnen bɛ ka bɔ arajo mariya kuruyaso ka lase aw ma tɛnɛ o tɛnɛ nin walida fɛ ka bɔ a balimakɛ Gezan Dere fɛ ala k'an sabati mati ka danaya ka bako dan ka gɛn na ani k'an ladi a kisi ni ma kaniya sababu la aya balima bi tɛnɛ lon ye kun tɛ ye dimansi lon na ye min tɛmɛna paki kɔfɛ sisan an b'an ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso wɔɔrɔnan ma paki tɛmɛnen kɔ aki min bɛ d'an ma ka taa danaya la ka mati nuwan ye kunbɛn labato la dimansi naani ta la an b'o labɛn an yɛrɛ ye yan ko an k'a dɔn kɔnɔfili la o lon bɛ se ka kɛ ɲɛnama an bɛɛ lajɛlen fɛ ka mati tɔ tan don ani yɛlɛma jigilen ye k'an to nin waati la an ka mati da ye an ka kɛtaw kɔsɔn an min bɛ an dusu tɔɔrɔ bɛ an ɲɛsinnen bɛ min na o ye nataya ye ka yɛlɛma ti la ko an fili lamɛnna ko min na ka yafa kɛ ka asimi d'an ma k'an jigi turu danaya sababu la n jɔla la k'a fɔ alikota ɲana ani aw ɲana badenw ko n'a kɛkɛ kojugu ani miiri ye ani kuma ye ani ko ye ni jarikila kojugu o de y'a to maritimujiya tun bɛ dari min to a ka denmisɛnya la mɛlɛkɛ ni mɔtun bɛ ani aw ɲana badenw kananlenw aw ka diɲɛ k'an fa ale dari an ye ala k'an don garisigɛ dumuni la k'i sa a tɔgɔ la bamatu kama ti a danaya ma kɔn a kisi ye ladili mun b'an fɛ min ti a kida ma fɔ k'an jigi fa ni lana ye jankomi de ma ti kunbɛn ani yɛlɛma jigilen ye o kuma sifilen ka bɔ kitabu kɔnɔ kitabu fɔlɔ a bɔra a fɔtɔ ka kiladenw ka sɛbɛ la kiladenw ka sɛbɛ segina a sɔrɔn duuru ani a segin ka pan ka taa a tan ani naani sɔrɔ ka laban tan ni wolonwula la kitabu filanan piyɛri ka sɛbɛ fɔlɔ a suran saba a sɛbɛ sabanan a suran tan duuru ka laban tan ani segin na kibaru dima yohane sunu ka min sɛbɛ a ka sɛbɛ tan ani naani na a suran tan duuru ka laban mugan ani kelen la yan badenw ala ti ka ɲinankɔ ladili ko la a bɛ dusukun la dama ka badenya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kunbɛn ni nisɔndiya ye ala k'an sabati ni a kisi ni ye.

kitabu sabanan kibare dima yone sunu ka min sebe ne be akin sunu ki awoma ni awbe na kanu awyen ka ki umara ne be faale dare abe den wale dogo di awoma wata ka to awfe tuma be awyetin akiriye demogo mese ka min soro katugo utaye utalon fana netin auto flanto ye nibena na ofe so ne dientena ne yetugo akone bena ne ye ne nyanamando wala to afna betoni la olona awna lo kone ben fala ni be aw ne obene la ne na to awla mi ye anka ki umara anaka barake ne beto aben ode bene kanu min bene kanu ne fa bo funa kanu ne funa ba kanu kan yere yalla oti la wati be

Ama te kista ka ti wa deme lebe ni ye. Kista kawa ka bo. Aya ambalama wo. Ka kita kunu watu do watu temanen la kana tini watu ma. Abe dana chiku ziran la. Abe dana ziran la funa akwa amba fom funa ka la la. Ankon ka tamane fomuli ye. Kuma damante. Aki si ba la. Anan ka famu. Oye nafua katema koto biyala gerinka. Anka kitabu fola me. Ka flana me ka dam ka na laban kisa ta kuma folima dan na kolo ba fo anyana fiputara samata ka ofe ka lele ko kuma fo ye ka gila kuma fo ye mi ma fo mo ka famu aka ke wol koson ana aka se boya koson kisa togola ka ambekin kin to dien kona bi aba ambekin kin wele ka tamake na akisiki ye ka kisa togobo ana ko kelin ye ayan balma o fulbe ka balma to kyanya an kam kitabo kono nambara o ane turgo be ta chinago ka bo mo wala habi ayike ka fande ambe ken kel mam sika o kenan ka te baya ye ka mo la de go kodo la ka bojo la ka bo tora we mo kenelin ye amba mo ko bo amba ko te nyon la ma ka ko ba ke ka yer alala amba abe bo mi nimtun ban ta to nyon la Duske ti mi mba la. Dese mi mba la. Bana jugu lo a mi nka bo. Ane e. Gina bana ye. Bana jugu mi nka bo ka chan nan nambaran bana ye. Nan ka ye ka oke duse ka bo o miria la. Anka koba che kita togo la. Abe no kita la. Abe kita famu. Ka dana kia fe anka koke tabu la. Kobe de la ma dien konan. Ka kia ake sigi li ye. Ama ya kodo ye an yere ye kanya alaka kuta woko kanke atigi ye olu ato ambe bona alta kanya la anka me kiba dimon kwa sisa kiti ka minfo anka kala anka me akwa abe dem ba dama ka ton fe wati be aki nyol aki ladi bagalo danya tigi bagalo non famu kwa le bala anka toka o me Ante son akisika dige barama. Nan ka nyon le yaka baden yakuma fo min fo. Kuna suli kona kakia akye la. Ama ka min ke. Anta waka min ke. Fulipa anton wala amba ba ala sakona ma. Mgo son ambe nyi an yere ta nata yala. Ante mi akika dili barale ma. Wole ba anseke bi danya baraka la. Kanto danya sigilin kanuya la. Anka to kisa la. Nan ka to nyon la amto kisa la nan ka to kisa la amto afala afauto nan yefana ambe je ka barke nyon fe ni dana ya ye kisa ma kunu gonsa akato se bal je ambe kilin kilin la a odam ka fa ka ko sora abe ma me fango sora fe nan ka sabene flebe mi fa sabene kona bi dete ya kote nambar ya kote lombal ya kote seti ta baralo na fu ba min la ka anke se bati wuye Niba ka ke ka barka ka bara lo e ka no mi bu bara lo ka lo e be no ka do soro kisa ka min na fo da ma din kwa na bi la ban ban bali ta dan la ka da ama ana kisi ban bali aka foko nta awo to flanto o ye demi fate bate nta to o nyo kwa ye ka se din kwa no ma to se be ya la to ne se ba ti ye ne ma se ti ye min bin ne fe mba de o ma afra ka bu yana woye ka fo se bana kono akwa adama de ntiti ka lo te din ma lo le no ka le lo o bina ta to ale la na ma le o tin tu ka to ale la ami kona kwa ki sen woye ne ku yan bu yana ba anu fe an ka to mba de se ki ta ka la na ya la an ta to de se ba ka mbali ki ta ka kuma famu la na ntiti ka kuma famu an ti ka kuma don yore soro an ti ka na fo soro Nti ka barasofo ka barake ka bene okuma togoyi. Na ka baraka soro fo ambella kita ka ka ko nan famu ka to ka tamashin ke. Amma fo yedo ko awona. Ukoto ambe kilin ken kan ka lo. Nka ka min ke gima chinu kono. Nka min ke an ka je kulula. Ka min ke mati togola ka bunya toro aka se bayala. Abisla ni dusuma liye. Anu kanaya liye anu sabare liye. Ako min ba ka abe ka alebna min ba ka to aleko. Abe ati me ale ta ko mara ka ta ki mara ka ta ma ke anaki siye
Daniel famu choko le bala. Mimi ne kanu, ne fa bena le kanu. Mimi ne kanu, on fa bena kanu. Ali mimi dama ne afata bola felo. Kadi kada kambi kelkin fa den oye, ali swabula. Nan kya fa den kita swabula, amaki ala den oye wa. Alka tamse mimi yiran le bi Daniel la, adam ne kanu yala wol kita wol bo kita bola, adam den yala kana fa choko yiran la. Alka fin be dan dien kono. Ama nyon bo katem adam adenka. Yan kumba no kala ban kanu. Kwa ala ka den oye. Ala ka akiba an fe. Kuse kita nana ka tuku be yiran la. An kan kan ka ki ala den oye. Ale to ale so abula. Ala ka kita famu. Ama na fa famu. Afa benan famu. Ama na to nyon fe. Ba den yala. Fo ti ba lo. Ma abi ala ka seba dama. Kan ben kele na. Okon kota kista togola.

Ba la biga la vusum song yuri yinga amina. Mikro atore Juliette Kabore. Soa la zini yamba, la zini yamme. Ton soa la zizi krista barka, mwen namba nonglom, la vusum song kuna sigi yam fan zutu. La sigi yamme zubo. Msa ambisi, runa Irma na vuguri kibsa hata nusoba. Krista kaba tonuruna, kaba da tonuruna. Tobuna watalila me, enkeng zini nga, bamsambe nditna, titonume, nagbamba ndina, tibala toni ya limbi isbudu. Pirkos meska nga pure, Te wen songro, te sir segalet mes neri, ngu krisa yolo mwa nga. Ti ya wakat kanga, labna wapigdu, te kune bamba. Bi wen yir swangra, labregir kusgo. Amina. Pipi korongo, tumtum ba vim kibare, saka yowe, Gom duluga ye antibasa yopwe. Tumtum ba vim kiba na wiliga tondo. Tika neb kenre bala ambe taole amma antug ntuma fa ye. Ya tenre ba fa antoron sigilig son taba anzatungu. Woto tenre ba senwa lebo Wusuk yinga, ob kong ongwele ga tuma, te ned kam fanre ga san tuen zininga. Birme lik bam nore, ladme sakandege tumde, teb yalagar yinga, bir kelege. Ter ba son san datar posuk yinga, wakaten zindi, te songom nob greka, Gugulum ne ebre rama. Ti hengwom nob greka gugulum ne ebre rama. Obra yetame, ti beo puira wakato, obwega da bampo kwapa. Deme, latun tunuba tigim karambisa zanga enyeleba. Kasera ti tono basko inonga monogo, engesriba puibie. Gesi yam suka, nyak neba yopwe, santar yu noro, ti wen me pil sibne vusum song venom, top kop tuum kanga. San ya tondo, ton tuum nan yi pus go, la kwe noro mon go. Kwe gata neba fan yam, top nan nyaka etien, net sempine, Impine tebo la vusum songo ampasa Philip apurko anikano atimo apermenas la ninkola jiv ker palga sinyit antios optalo la me onwatumtunu batore to pusu Opus la terre vnusi ovzutu. Wen gom na rapam na monro, karambisa sonr da pas da wusgo, Jerusalem. La mankurba wusgo me da sakan lebga terba. Swa la gom la otu. Wen na mpam piangale.